0: malohi e fenga o aki ke tanu maki fa famil fa faka fa nau e sino ata mai pa malau mali pa ko tui te tau lifka fo tu unga taha e to to hao ange ai e si fa nau ko lo tonga melo pa ai never give up ke te au e tui ko ni he te hoko ko take to tupu ai never give up kau ka aru ke fale lotu ton ke pe me kau Tak lotu kau fai fia kau me kau. Kaka ke si au ke tau tupu kwa ke nau as. O sta ala tau ihe lotu fale lotu. Ko wea ade. Na nau fia ia ane po. Kwa wiki en ko ni. Nau ko na hatu ife. That's not my problem ke olau. Fa mau ini ko na. No. Gods need help. Ke san ko ini. Te o alu le vau. Takai hole uke mi. Malu matu nau. Toki ospite nau inu me nau ko na. That's not go ala tu ke fa mau e kona na tu go longa tangu tu te mau pe ke na ngoi love is there na ngoi o mau e ofa e api mau e ofa e siasi mau e ofa e fonua fi ma nga fata o ke ko po e pe fa na pe osko ya ke ke ha me ofa ta a lui for me a tek tau to pe a ka mau ha ki me oh ku me ta me ke na kai ko me ma inga fa hat o ku ke of e te au o ku ngoi be fa na we ai ofa mo oni fa ko foi ofa ko ya ko o tua ko ofa o ta show ya ke fa na o pate na tu i make him language o ta fenga to ke implement be think enforce that thing ai o o information ska to ma tek ta to fa ma lo fo ke ta le ta to to ai ta ki kai ai be ta ki fa kai ai ki ka ko uhinga ya e ke ke ile ya le ya pe he action ox speaks loud dang ya hato me pa ko tui ko ta nga fa ka look for ke ne ka ba ko to ai mo ui ka ka to aki ki tempare ko aki aki kolo ai o tua fa ka kolo aki a family pa usi ma pe ki ai ko kolo ma nga o tua Eh, hang matu ke ka ki ta masi bo ki ta inda de mari. O ku mota ela. Pa kolo ate ko e ki mo to we fa ngo hala. Pa o su ga ke to ka ko ke ke fa yo le le ta. I si no ta mai to nga ke fa le lot pe to nga ke ab ke lot mo la to imbe. Ko nga ma inga ka to ai concepts ma inga ka to ai. Ke langa ake ha mo ui a te fini po katanga. Te fitu ke tau whanau tupu hake. E kuanga koe ni. Ako tui ko tāna ki at pēia.
1: Māma o pita o fusi i he vahe vahe i whafo ofa ma mau inga ko ia ma e whanau tau tupu pe a hangi ko ko ngahi vahe vahe ke ngai poloka lama ko ku ke whahoko o kai ko ha whatongia si i si i eniu ke whahoko ko e whatongia lahi eniu ku ke whahoko mo mahu inga ki hono teke ai pe a e whanau tau tupu ke iai ha ka haulelei mai nau mo ui koe ko ha teke eni ma e ongo ma tu a pe ko ha toi tahangi ka koe whenga pe ni a lele i ma ki nau tolu he kaha u. Pe hange koe ko ho o whātātā noa koe ki he mahu inga koe parentingi. Hange pe koe polokalama koe ke whaalawa mai o whahoko funky session i koe ni koe koe mau lele atoe ke ngai community. Hange koe ko kolomotua i he mau taha e mau project e taha pa mei UNFPA koe family life education. O ku kawa o pito e polokalama koe ni he polokalama mahu inga o pito mau lava atoe ke whanau tau tupu e ngai community. Ai ko o ku kawa e i he ngahi session koe ni ai e whatata anoa kawai parenting. He mahu inga ano tō kaki koe ke whanau tō tupu ke nau mahu inga ia i he mea koe koe parenting koe te whiri koe koe ke te hoko koe koe ha taha mātua o koe koe ha whiri si i si i eni koe hangea te pole eni ka fo i whatongia ma mafa pe te te lava o sio ke ngai ta whaakoen, te te lava kumi e whaitaipa, te te lava kumi e waipa. Mwen ngai mea ke te provide whaka aho, whi e mau ia ke te toi whaka kaukau angi, koe te make decision koe ke te maui mahu inga, ke te toi sio angi ke kahau, koe hae ngai mea kou hao mei mui, o koe koe te sio atu pe ke te pe te umari a pompongi, pe a te pe he koe maari o whaingo fua pe. Ka koe ngahi mea kou tok hawa mui koe koe mei he maali te toksio le vai koe foi pole whainga ta aini na te pole ki ai. Pea kwhi mawa pito ai tau te whenga koe ki he tau tupu neho, koe tau ngahi tātā noa pēnā tau tōru me ngahi vahe vahe. Ke whānau, kau hainko ho lau, o ku mahau ingangi, ke whāhoko e ngahi actioni, he ku koe koe tau tātā noa, ka ku toi ki mahuluangi ngā ue koe koe ngā ue te tau whāhoko e ngahi action koe te tau whāhoko hoi koe mea e mahau inga ke whānau tau tupu ke nau au sia e ngahi. Ai ngahi ka hau koe ngau au tau whenga tuki ai. Pea wha mālo lahe tue ni fusi i ho o tuku taimi ke lama mai ke tau ki polo kalama koe ho a tāni. Pea koe koe ngah tāni tau ki tātā noa. Ko sta alo mai fo ke tau taimi, ka koe neongo ku lahe ngai mea ke tau vahe vahe mo tala noa ke i he ka venga mahu inga koe ni. Ka kou tui pe te mau toi tuki tuki atu pe, ke pe toi hao whainga maari ke tau toi hoko atu e tau ki vahe vahe koe tau polo kalama koe aho ni. Pea kou tui pete ke tāri roto le rei e mau whātangi atu. Koe ui ke taim lahi, neo ngai mau whātangi atu whele o ngai whātongia ke ke. Ka ku ke tuk taimi ke lava mai ke mau whātangi atu e mau ngai whangi polo kalama koe ami he tāri ta. Pea koe whakaamui ke hoko hoko atu ai pete au ngai whingau e aki. Ki he ngahi ngau e pe koe ke he teke le rei koe ya. Ma e whānau whewhini pa mui hako tupu koe whanua atonga. Whamalo lahe tu ni e. Mau whainga maari e pape he whoki kia. Ki mo tōp kotoa pe mō mea mai ke polo kalama koe ai tārita project. I he le tio koe walwalu poinono e wha e ma. Ka tau mau tatau atua i he hoatani. Ka tō kokoko te mau tala noa i he ngahi wike ka hoko mai. Mālo au pitau.

ta ta li lotto fi fi ai begi moto lu ke ta bo kala ma tala tala no fai va be mo funga ga ni da jj video hala mon mai me lotto no kala fa fa mana ta dai be e ta ngai fai ma fo ke weekend ni ke weekend ko toa pe ko ki ko ngasi i be nia o ma auto mai ke tu wa ke tu ka ke to ki me mai o toni mo fi ho like he funga ga ni da jj video ma o si tu ko to na fui fai va action maria pito ya foi team so ti america ko ta ha ye tek nau tolu o ha uya bi Mexico pele te wene mari na ne farafe ireva ena u a kapteni moto nga ko ya timi ke na alwange le na al hifo fiefia ke fra mafana ena u ka to nga ai ki mari ko ni ka ko pango ne ye me na hoko oi ku more ye mo uya o so tia na mari hange ko lau ko ka to nga be mono tutuku ha me na hoko ke to nga a no fanga fere ni ko funga kanita jj video te ke ma ube mi ai atari o ku ma tu ko to ni mo ki fo i fai ma mari eta ke ta ma si mo ki ofe fine ko e tamai ko ni oksi slow ene fakau kau ho fanga fa tapu o ku mana ko ma ube ke alo ave ne ki tahi ne ki hako mo eva ki ai pe o ku ikai pe ke si ma ia ihan ofe fine ko ini ko ofatu ihe ene ki tangata eiki ne ai ha me anai hoko pe tukua ki i ki he tamai ko ini o ne iku ngawe poupulai a singa ai o ku ikai pe ke fai ha fetaulaki ia ihe taimi o kwehu iai ha mea ke te ia pe ko fra ofata hai ko ene fie ikai fie ma vahe me hano ki ofe fine i o ko fai ma marie au pito reba ini ko fehu i reba ne to iai nai hata kene si toko ni e tamai ko ini me keisi tukua ki ia ki ai pe na e toi si o ki hano ki ofe fine na e ata pe mehe pōpula pe ikai. Koe kānita, teke mao pe mea e tari a mehe JJ Video.

Ika kenga tai, aku mak ada befok ni bermain tau fixman tools. Iyo, tau ngah buka mbang awe. Nato lu koyong nau, fana ngah mak beri dia lotto ngah fana mak befok ni ay mechanic tools. Pe koy buka mbang awe koy yang kihe kau engineer. Mau mak aku toa fakat tau set dia tu he tai mini mefe koa bermain spare banjon. Kau befok iye tau kambenda tools. Pe koy kau tufunga, eh? Nato lu koy kau kambenda, iyo kau tufunga. Koy ni mak tu bermain tafa aki koy mau ngah puha mbe ngawe ma den ba mo panel tools io pe ko na to lu ko ia ka pe no lo pe ko fa san san ni ma u ko to a pe mo mo nga hi puha mbe ngawe e lot of freak lo ko ia a spe ba jon bre pe fo ki ki ta u electrical tools pe ko ta u nga hi na no fa ka u hila me nga ko nga fa ka u hila na to lu ko ia na o si hala nga fa ne ba no ana to le ba ka u nga we u hila fo to ga pla ki fi si mama waya mo ha fo ma u ko to a ka pe fo ki etau water blaster mesin fana mai matau fema ko tau mesin fana mai ki ola ko ngai mesin fana mai lalah ya bito maloh ya bito ko ni mau mau tu ba metau mesin fana mai pe ka ke ngata ma tu fo ki ni pe mo water pump pe ko mesin ni pam vai e ai feito ko ko lere si si ai mai be ko vai vai ai lere ko ai mai ko ni ko o tu i be ka mesin fana mai o ko hange ha o hawai a water e god mau tu ko the water pump pe mi he spare ban zone ai mau ma tu e tau fixman tool, mechanic tools, carpenter tools, panel tools, electrical tools, water blaster, then water pump. Kotoa ya mifegwa, and be his spare bar zone.

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, o kuke kei whekumi ki ha o nauna langa. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he aku mau whakahoko whatongia atu be. Yeno whakato, ho mo ngahi nauna langa. Ai aku mau maa toi e uka mea. YMC, Palai UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tanga isi ma. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ke ngawe whakapalama. Pe koe hapeha nauna langa, o kuke fe mau. Te mau lava, o feau, ho fe mau. O kumau whakatawa tai be fukeni, pa mwe vari, pa mihe ngahi kautaha koe ni. Tulux, Resin, mo Chief Plus. Owa e ngalo mau ngahi misini pamwai, misini seno reita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu akau. Pea ke fukutai me afu koe ni, o kumau maa tue ni ai ea koe ni. Ia kalasi keke, pe foki ke tau ii, ia kalasi keke, i tuu, i horisi, i tepire, i fariki, mga ngahi koloa keke, keke tori, mo filipe miai, pea mehe Wilco, Wilco, Wilco.